0: li ci upp nima ko waxe ci soxna jaratullah maryam busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xane moy minan ba khadim fi sirati cheikh al khadim
1: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna farma indi muy bisu al khamis nga xamne liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir mom bimako amé yene liggeyal ko tamit ba waxne rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam busu jaratullah buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ci ay tag waye ci tarikh ci jaar jaar ci biographe ci ay askanam lolu mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawatene ñu def ko ci wèr ndax bin ndax way dafa gëna neex mokal motax xasside gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuka juroom ñaar
2: cheikh mamadou bassir tambali won na téré bi té bobu fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu amna ño xamne wax nañ lool way wër na né téré bi mom bind na ko mat wala bind na ko bam sori té bobu fekk na cheikh mamadou mustapha mi ngi fi ndax li ñuy wax cheikh mohamadou mustapha kéro biko cheikh mamadou bassir joxé wan ko ko ben muy téré bi lepp wala bok lam ci jottone bind bako cheikh mohamadou mustapha xolé ba nopi wax na ko né dana danen dem touti ci kanam ba ñu xamanté ci serigne touba lu wër luñ mëna tek baram la ci upp solo ce téré bi lay do
3: waaw xamna nataay ji mom wax deug yalla fook teunk dang koy wess ndax tay téré bi dañu xam lu bare bare manam kum nar ganar bu nga xamne bi amna ben xissam wax ne bi ko xassine ba ci joxe li mu koy soté bim ko soté ba bare digënté bobu nar ganar bi da cey yëgaat ak yokkuté bu bare ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci téré minanu bakhul qadim nga xamne damay sétal jamono ba nga xamne bi ci la ko don dor non ak bi nga xamne bi ci lan paré wax deug yalla amna ci ak yokote bu bare bare ci côté manam li nga xamne bi seigne bisir non don tanawale téré ak li nga xamne bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq lélek sam mom dina jafé ñu na bo bindé téré bi bu paré manam ba buntu ngay feugat day xawal li ndax te bo génné ci buntu bi wara dugga ci bina buntu tamit lélek day xaw jafé ci côté bind
4: ginnaw ba takusan gi weso amal nañ fa yitt waxtan wo xamni sekk nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni dom jang nañ ca dara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay dom ñi ngi ci dara ji di wël seen am jang
5: waye xam ngeen net dom lo xamni lu neex la ci wayjur waxna dom ci jigen xewal defé wala ginnaw bo xamanteni ibn bekti bi nga xamanteni dom di gane na jamono ba dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaar yetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm joju nga xamni mo nga tuddé moy wajuru khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents délef wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri donga yo xamni seeni donga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yalla ñu mokale fi alquran
6: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magal porokhan gi buma teddé ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu soobe yalla arxamis lay dem ca daara ja guddi gogou nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxan ni ñi jaar ak yoon wi allu bi mu doon ak bo ñewé poroxan tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol guddi gogou doonon na guddi gu yagg ci man ndax xalat waye sante rek ak cyant rek ndax lu mu metti metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbecte la tay ak banex la wa tay ak tiant la
7: contante rek sama xol seddu guuy ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sunu bo mbolé ko ci soxna jaar yi bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mom mbegu xol la ci am bo xamanteni ni ni bama dundé ba negani musuma ko am
6: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara ah dal na xel dal ñun ay wajur mu sax buñ diké ci daara ju dootuñ bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun bu ñuy wax sax doot bëgga togaati ci kër ga day bëgga yakam ci vacances bi jeex bam ñëw té lool yombul ci daara su jigen waaw jigen ju jang alcorane ñëw jégé say waaju yakam ci vacances jeex ba dess waat bo wé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga su kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw bi ñu yéxé ubi marangel ko parisa mam ki bes bu nek dañuy top ba mu jige dañu mujjon sax xawa jaxlé ndax bes bu nek nit ñi topé melokan bo xamni ji damay dem damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari ci ñew da wa kay ñi ngi sant bu baax
4: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarxiya daaru khudus yëkëti nañ fa ay xasida yu am solo ñu and téwlu ko

ñaata doom ak bay ñoo tagoto jigéena tax ñaata digënté télé bi sëriñ tagoto jigéena tax nek na mama rambaaj bo xamné sa yusuf borom sa borom kër génné wala sa yusuf borom kër togé guddi wala sa yu wété sa borom kër nako diw bëd bi may xol dama ngi mi wut wax nangam wala diw néna ma nangam nan net li xisab al xama bobé ko ci jigéen al xama sahabi la bi mu tawaté tawatam ji metti dañ ko tim nako waxal la ilaha illa muhammadur rasulullah mënu ko wax mënu ko wax ñu ñew yabal wax ko yenen bi mu wolu yaayam ak bayam ñu nako bayam fatna yaayam fi nek ñu ammar ibn yasir ak bilal ibn rabah ak salman al farisi la yewal kérok biñu ñewé yaayam nako man dama ko mère ndax daf ma jëndé soxnam yenen bi dañ tek ci matti ci ko am tal xolal lool rek kon ki fexé nak ba tagalé sa borom kër ak ay way juro jigen ji fexé ba tagalé borom kërëm ak rakam ñu genné leen té jigen gis nga soxna jaar ni mu lako soxna jaar bu ayé do nga yépp rakkaaj da nga wara fexé ba sa jël li ngay tom gëna yaat waye gor gor lo nat ba man kuma lebal fé témer ma fay le témer lebal le témer kèn duma gëna goré man kuma jam naani do naani amna fuñ la wara jam fo wara naani moy boy roy soxna jaar roy soxna jaar di xëntoo wo wutun ab nat tu'ti wa tut'imu miskinan wa sa'ilatan tuwassir rahma ikhfa'an wa izhara lela rek waye jigen jo xamne da ngay sis ba say dab limay wax toujours ne sa yo beugé xamé jigen ju sis ak ju bon xol ko tay bolam ay dabam jigen ju sis dab yi day xoss xoliko rek rajax jek bu raxas diko sanni ci sa nga koy xamé ni ki ku bon la waye soxna jaara mom de tonti watul am lélé ak joxé rek waye ndaw so xamné fam nat nek nga bok ci daqa diri sa ci nat do bu don ne bo ca joté sax jox ko sa borom kër wala nga defal ci sa borom kër waye dedet ñen nañ sax ñang koy wuti lenen bëgg na sa borom kër te noté woko ci banex wala soxna jaara saketam bo waxtu timis nga teyew saket ba fajar ngelaw li ngeneel li len nek daanu sa kaw waye bayiwlo bi señ mbacke joge di wajal fajar seen ki di ñur lu mu don muné ko man na maryam doy def fi muné ko mbacke yaana mo won teel te neeguma bayil subhanallah xol ji jikko ju sel yaane mo won teel te neeguma bay waye jamono legi di 99, ci jigen ku ne len ben ñun la fukk ak ñaar yow yaay jikko nopi rek yow yaay jikko nopi waye goor gi mom bu nopi wul jigen ji du nopi ñu dem ba saxal lool xol soxna si nak mom nim selé won soxna jaar fulay mamal yam su ngeneel sel yoy ko yalla jagle lool nga xamne la hoy ko nako tilka safiyatu ardallahu sunnataha dunyan wa ukhra bi i'lanu israla yalla gëreem na la yow soxna jaar kon bi katana wa ridha wal faqr tabsiratan khad hadha ibnuka ma lam yuhi abrad takse ngala mo bu la nexi pukere wul fu la nex taxawal yeketil sa loxo yow ya saña dam jigen ju selé nonu ba cheikhul khadim meuna jaar ci yow jigen ju meuna muñe nonu jigen ju yaato nonu tay ji jigen ni dañu war bu di len jangal soxna siñu jëm diko magali ji moy ki bo fa demé no wara mel ban comportement nga wara yow waye fekk yi soxna jaara wonon ginnaw yi soxna jaara gëna bañ ñepp nga gën ko bëgg digé fay joggé xulo nga ak sa borom kër semaine bi xass nga ci sa borom kër togn nga ci sa borom kër def nga lu sa borom kër yëbu yenn jigéen yi japp nañ ni liggéey nit moy sey ñak kërsa moy sey ma tay moy sey numa neex lay doxé may sey sama borom kër yëbuma waye dañuy wax né mbamum kër gi moy jur buru kër gi sétlul tay mam ba légui waxuma soxna jaar waye xolé tay mam ba légui soxna su la dakkono mu gënul la tu mu rank bari luñ koy ginaawé bari luñ koy yonni dom ya tekki tay moko juf waye ne ci ptien sabnaw la ne ci ptien ten bi deuy nga yor goj mu yor goj nga yor bag mu yor bag ngeen yorando ba nopi ngay ñaan ndox nek ak sa wujju ñu tek la ca kaw nap nga sa borom kër ma tay lay joxe falé wuma kenn luma neex def ñu def la ngay bour dom joy jur ñu diko yoddi ëlëk dom jo jur ñu diko yoni ëlëk kon gis nga jigen melo wo mo la jël roy ko ci soxna su sel si di soxna jaratullah ma maryam bu su mi nga xamne yalla gëreem na leppam ci aduna ñu tek ci seen bëtt jenn jigen yom magal ta nonu mako gëreeme ci leppam ci aduna non la ko gëreeme leppam ci ëlëk yomal qiyamah gënu jom tay nonu ko yalla samme defal ko ko lola am melal kon taxna ba kep ku ne magal proxan bul jappal rek fu nangam jekke ma tek fa fuma nangam ma def buma deme xalangu ngi gis gi de señ bi kiyewon yoy yep ay xorafat señ tuba bi mi def proxan wessu nañu nan ma ngi jéggul ci waxini fi la señ bi don ramé yoy gina xuru mbakel ne kon ndax da naka fukki at ak nangam

tilimé ak namu jaxassok yépp da nga da dal jërëm sëreum la ca kaw man la teud melni ki mom doon ko xamne sax ko am dara la dañ lool ñun ñi nga xamne sax ñun sax bu doon ñu ne dañ na li nangam ke nangam way da ñew nak da teud ci mat ki bu mu xeyé fekk ko fa dañ ne ko wa sama yaay la ko doon woyé wa sa tonas yow si na fi nak mana ni sama ki ma andal ni mom bëgg na ko mané ko nga andal kan la mëna soxna jaara ni la ko bëgge bagage yëpp wër ko mëna ci bi tok famu teud rek lay déssa ci famu wana mëna tek dara lepp wër ko ci ta liko wër lepp ka ci jëm ci wañu lak jëm ci soxna jaara yek yoy rek lay doon mu da teud xam na ku mel nonu te fekk yow yaangi ay luddul jeex waron nga fo jëm ñu xamne ki kat wax deug yalla dana ko wara solo takoko takayoko wax deug yalla am ko ci ay auto yu luxe waye kuko xam xamne dana andi ci dara ci auto bo xamne ko nan sama ya auto bi mom tenko sansé dana ko faral di wax kon koko bëggul won ci aduna dara mujuna luddul soxna jaar rek la bëgg ak def lu bax kessé loolu la xam ci mom dana dafa nan soxna awa li nga manké da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ne wa bu xal rek dama yelwan dama ko yelwani dem yelwani andi sunay patak boros mu ne xara wax len dama ko yelwani bu demé andi ko te fek xam ku ne xamne amna lu fa soso won ci dara ji lo xamne wax deug yalla daoud manki te moko soso won ba ci xalé yi sen tane yi ñu sol par année bu nek dana fexé ba andi len limbo mo xamne mom la tambalé won ak dara ji diko indi ci dara ji ak yenen ak yenen yo xamne xena jotaay bi du ci man ak ki waye da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fim ne kat suñ borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ño fay nek waaw danaka so xolé at mi ñun dañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñ jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu gone ñoo leen gëna jégé ñoo gëna nek ci ñoom waye maam jaara bu nga xamne tay luñu ma bëgg man mi soxna awa nek ak ñoom ak ñi ca dess ca daara ja ñeku ñiñ ci andal ci liggéey bi ñepp di liggéey ak kilifa daara ji di serigne abo ñoom ñepp bo leen buñu tégon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ñoo taxaw ñoom waye suñu borom dogal na buñu tégon buñu leen tégalon ni ay dañaa tek ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañaa sok ñoo jël bo la newon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol dana na ay ya ay dañay sañ ko na ya ay dañay mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kan cey tek tay fim nek dañ ñoo bëgg ñun ñi ñepp ci daara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doy non ci ay soxna jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbëgël go nga xamne ndëg bëgg gu degg lu nak te mom ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci daara ja dana nan soxna jaar li ngeen bëgg ba ci man ni sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang man suma diken defal na la ko sa pla ba defal na sa pla ba faaw bu togg bala mo jéxal faaw dana ma defal sama pla ba mo nga xane xamna ne bëgg nako sa yu xeye nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu ne ko togal nang dañ ko togal bu togg lo ko xam lo xane sax do xam lan la waye luñ ko togg lo la lay togg kérok jox leen ba sen xol sedd kon lolu tax ñu bëgg ko da leen defal lu nga xamne kenn defalu leen ko nak kuru seigne moustapha xana ma len indi ci daara ji bo len ak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo len dessa yor len te mom leppam daara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg sohna ayda ndjay suma sañ ñoo ci daara ja benn xalé do kon ñime wax dara wala nga jubanti ko sax da dañ ñew ci neegam bu ma lay wax ne neegam bo mu bëggoon lol ci xolam ndax seigne moustapha mako joxoon bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gune ñëw mu tang jir ñu ne ci biir diko jangal ñi wax alquran ñi ku ne du wax dara mu tok di bëgg di leen jox ay miskit ak ay bonbok ay lu ne mu joxal di leen ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko defé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba doulé seen yow bo leen nga sok leen xajj ñu buñ la xolé sax soga dem kon xalé da leen bëggun ci xolam di leen défal lu né nak su magal pour xal ma saan ñew xalé yi bu waason yi ndox yi
dañuy jël yobbu ci seen biir bam neeg bam fess del del ba duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna Aida Ndiaye soxna Aida Ndiaye wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fum tollu di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekke man lima gis man ndax ko ñime zikr la nak zikr lim ci wax daana wax na daana def nangami nangam waaw lu mu sonno sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yoy yep da nga ko gis mu koy def daana wax tam baat bo xamni tu su def makoy wax bu ñe mu na doon denkaane ci man ndax wax yaal suñu borom def na dir biñ nek mi fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbali na ba jubol nañ ba nga xamni musu ñoo wërante man ak mom musu ñoo dara musu ko ñu ko jot ci man ak mom ci lulu jamm mu def ma do ma def ko yaay mota daana mu digel lu bare bare bare daf na wax naan ma som mam awa manewa munema muné ko mbacké munema kudud yalla do yalla lol waxam la kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gisse faam wax la ko kudud yalla do yalla lolu xew yalla yegnako non la koy wax kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako lolu nak nekkon na ci mom tam nekkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofay ci keur deug goge ñu jëm do dem muko ñu nan la yobale sa alal ji dencale ko do dem muko ñu nan la sa keur yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekko fa waye do and ak mom di dem de te li fi dess do xam nu muy deme faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw te yiwum mi nak suñu borom xamna ne soko jangate soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bula maye moy am lum lay liggeelo ak ñum lay bolel ba nga xamné lola may ga dina deggu moy soxna jaar mi ko bolel gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobbu su turu soxna jaar tubab yaak nar yaak ñe du julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe te bu ñewé def ko ci soxna jaar ak yiwu ma wax ne yiwi da koy def rek di lambatu fuñ ne aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci dugal loxam ba ci poroxan ge da fa bu ay ten ya lim ci djublu xane da fa deg ñu ne xane bokku na ci aw yiwu nga bu ten bo xam nit ñi dañ ci rod ci jariñu lol tam bokku na ci yiwi lol tam def nako poroxan xeyna def nako fenen ak fenen tam kon yoy yep def ko dan sakku ngir euleuk ci bir famu jëm mu fekk fa la nga xamne bu deme dina ko jariñ te yakarna tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangate lu ci ñëk jangate moy lima la xone dafa am may suñu borom ndax bamu deme ba legi ñiko xam ak ñiko xamut ak ñepp seeni xol yegg nako seeni yaram daf ko yegg ñepp kenn desut ñepp lako seeni xol yegg seeni yaram itam yegg ko ta lolu yombut kon lamu doon def ngir jëm soxna jaar de ko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jariñ la ñu ni war ñu ci bayyi xel ndax li firnel nako wa ndax ko dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci biir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp am ak jaxare ñepp jaxlé loolu du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggéey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñalé ay mbirum ñepp sé do naxari ñepp sé do jaxlé ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla loolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi né nekata def lu bax rek moy li nga xamné moy li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bayilu du jeex wala mu siwon ci lu ne
waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggéey rek ak liggéeyal waye suñu borom moy tax nga mëna am loolu kon loolu war nañ ci jàngata ñun ñi nga xamne ñoo fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu waye def te defo ngir yalla loolu nga def amun solo dula jarin dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar limu am mom moy daram je rek dara je la am dara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da nako seigne muntaha diko wax du jeex liggey bu suñu borom la ay senegalais fa dajé ay domi senegalais ño fa nak yenen ñu du senegalais sax ño fa dajé ñu leen fay defar ngir yalla ngir suñu ëllëgé bu ñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabar borom njabar yépp ñing koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobu ya du jeex da dama leen wax na la lo xamné la fa nek fimu nek ni wurtu mat sax asaké la fa wara nek la fa nek ni asaké la fa waron nek la kon liggéey bobu du jeex liggéey bobu du jeex man mo def na ci bayna ci aw waram baksi fim ci aksi té liñu wax nan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom sama ay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisé at yim am seigne mohamed muntaha biñu jang daf na nañ jang kam yu toll né atam lim bi mu joxone moy juroom ñaar fuk lolu def na biñu jangé jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp lolu ak fana ci sénégal kenn ku nek woté nga né mané def ma nek jang na sama daara wala soxna jaarou ndaw ma yodde an naki moromam ñu jappalé ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil bari na waye at yoyu mu amone ku ko am lélé da nga na tok yu bari bari da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mu def ak yoyep xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaarou def ak yonenté bi makka daf ma na wax na man day bon na dom sax dem makka man day tol na ab digënd sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka yagna dem makka lol te aj gumuy demit faaw ne damay adjal kenn ci samay fami ba daw jeeg bañ fa dajé man ak man dané ma sama mam sama mami papa xuma sama yaay papa lay adjal soxna sante sar faté wu mon faté na trou waye sante wu faté wu mako mune man na sanil jamra ndax mom xamna ni wulu na la ci yow suko defé kon lol la doon def ben tiaxan andu ci ben nek pokoré andu ci ben bëgg aduna gisuma ko soxna ay dañjay waaw lol dal la xamné jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak kudu jigen sax di gor gorlu di liggey ba kérok deug di ñew muy dem nga digënté bi noppal da fay amut waaw señ borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bisu di ñew te jaamu yalla mom lool ci la bok liggey ngir sax njabot jaamu yalla la waaw liggey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lool moy jaamu yalla bokut ak jaamu yalla nga xam nak ci ree koy def mi julle ak wor nat asaka ak yi ci dess yeb kon lool lepp ci jaam yalla la bok kon lool dess ko wara def ba kero nga fi joge rek wa ba kero nga fi joge rek lool mo tax soona si ci lool la nekkon ñing ko jale wat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñ borom boko defele lum nangu bo fi joge la koy sogo def ci sax njabot te seen yaay li mu liggey ni suñ borom fay ko ko ni lim defa soxna jaara ba sey muntaha yek ko ba dem mu jugal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxan tok fa ngebur gep nak jabutu seigne touba gep ñew tok mu ñu defal doyn non ci ay kamil taw moko wax neena bu ci dara nek ay pouko rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tafsir limu juroom ñaar fuk boole ko ca te kamil mu upp na at yi lolé lolé moy li nga xamne moy li am solo lolé mom mom fa mu nek mom dina xam liggey serigne touba rek moko jar liggey serigne touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liggey soxna jaar ba fété woko ñepp xam ko itam ku yebbu ci ko rek waaw lool dal moy li nga xamne new na dina ko ci sand xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamne yow wër nañ la yow soxal bi li ci nekk limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye amna ñoo xamne ñoom tam wax deug yalla ñoo la ci raw su boba xamane yow momoko yow kesse da ngay sentene yiw ba mu defon rek dina sotti ko ci seen kaw ñoom ñep
di ci kanam dinañ ko gis ndax yalla mom loko defal mu faylako kon ma yemane sama cadeau fofu di nuyu wa senegal yeb di len ko jaar di len sante tam tay jeglu tam ci cadeau bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: dilsi nak kon ci li nga xamanteni ni moñu taxaju muy leral len bu baax daaray mam jaaray gi nga xamanteni ni ay turundoy mam jaara rek fi nek lolou nak dana len indil kon ci yaatal li nga xamanteni ni mom moy doxinu daara ji lepp liko sos ci 2005 ak ni nga xamanteni ni lañ fay jëlé gona yi niñ len di taxawoo seen dundu seenuk ciol seenuk ciet seenuk lek ak seenuk nan rawatina nak jangale mi nga xamanteni ni mo tax señ bi samp daara ji njangalin wi ak taxawin wi yeb dana len ko indil ci ak yaatal dana len ilili tam yar bi ndax li nga xamanteni ni moy ni señ bi waxon rek ku ñu mësa jox domam mu ne nañ ko yar ta jangal ko kon ñaar yoy ñoy and mu yar ak jang lolu kon dana len ko indil kon ci yaatal kon nak ñu dugg ak yeen li nga xamanteni ni moy daare mam jaar bu so fi ci poroxal
1: alhamdullilah ya ni señ Moustapha on la yalla doli tawfik ñoon yu do may ko xaas bam jëk wote lolu daare mam jaara wote ñepp kep ku di talawé tan ko bokk mom bam ko défé alhamdullilah rabbil alamin ni ngi ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu señ Moustapha way dañ ko gatandu lamu doon dama jugoon taxaw taxaway bobé di yeneem di pestifam di yitem dig dogom bam ko yekete ñom dañ ko gatandu
2: na tablé wuñu né señ Moustapha mom la yalla dogal mo tok ab jotaayam mo da def yitem dootun mëna doon lul yeggalé la geuf señ Bassirou ak lepp lu mu xamone mu ci doon yëngu wala nebe tama won mu nekk ci

0: man naa ne lépp loo xam ne nii xam nañ ko ci lu baax, man naa ne ci njàng moom ñu jàng moo ñu ko xamal, ndax yaakaar naa ne xëy na am na luñ xam loo xam ne nii foofu lañ ko jëlee. Yaakaar naa buñ nekkoon fii demuñ foofu duñ ko mën a xam. May soññ ci bépp waajur boo xam ne nii yor nga sa doom, moo xam muy jigéen muy góor, nga jàngal ko, ndax xam naa ne jàng moo ëpp solo leneen lu dul moom. Te mooy tax nga xam sa diine, mooy tax tamit nga xam fi ngay teg sa tànk bu baax ba doo dugg ci kàmb.
1: Di wax waajur yi, ku ci am sa doom muy góor muy jigéen, nga jàngal ko, ndaxte jàng mooy lépp, rawatina alquran yar ko, ndaxte nit ki ban ngaa jàng te yar woo, te jàng te yar woo amul benn sens.
2: Jàng daal moom doon na loo xam ne moom boo ko defee doo ko rëcc, te foo dem ëllëg yóbbu ko fa. di soññ daal ñëpp rek, di soññ sama mbokk soxna yi, di soññ ñëpp rek daal pour di leen wax ne ñu jàng, ñu dugal seen doom yi tamit ñu jàng alquran, jàngi xam-xam, loolu rek laa leen di digal.
3: Maam Diar yi may dégg, seen waajur yi may dégg, seen dëkkandu yi may dégg, kenn ku ci nekk ci ñoom rek, ku foo dënd ak Maam Diar rek war nga koo jàppale si loolu nga xam ne mooy waajtaay bi ñu ko waajal ci daara ji, ba nga xam ne nii moom dafa doon koo xam ne nii fu mu mën a dem rek moo xam ci biir réew wala bitim réew rek dafa war a nekk koo xam ne day defare, ndax loolu rek moom la sëñ bi bëggoon, moo tax mu andi leen ci poroxaan, ndax daara yi waroon naa mën a nekk fa nekk. Waaye loolu moo tax mu andi leen ci dëkk bi, wan leen ne soxna Diar kata nga nee. Waaw gis ngeen li mu am nii, waaw gis ngeen li mu am ak fa mu nekk ak ba mu fa nekkee ni mu yàggee ak ba léegi ni mu demee. Kon nag di leen xool ci fii, di xool ci fii, liggéey baa ngi nii, royukaay baa ngi nii. Kon loolu foofu laa yemale sama kàddu, di gën a sant bu baax a baax.
4: Daara ji nag day ñaari barab. Soxna si bi mu taxawalee daay jigéen ñi tuddi ko soxna Aïssatou Gawane. Bi daara ji demee ba yàgg da gis ne war naa maa taxawal yeneen daara joo xam ne ay góor lay doon. Daara ji mi ngi ko tuddee Cheikh Mamadou Fadel. Man mii maa fi nekk di fi góorgóorlu, booleem jàngalekat yi fi nekk di ay soxna Diara, ñoom ñëpp ñu ngi bàyyikoo ci daara ju mag ji ca paraxaan, jàng fa waxtu alquran bind kaamil. Ginnaaw bi ñu bisee soxna Mam Issa rafetlu seenum taxawaay ak seenum doxalin, bëgg lu mel noonu yi roy ko ci soxna su mag si ngir liggéeyal ci sëriñ bi ci alquran ba tax mu indi leen fii. Ñoom it wax dëgg ay ndaw yoo xam ne jàmbaar lañ lool ci waar wi, ndax it niñ doxalee ca poroxaan liggéey bi ñu defoon ci ñoom mel na ni man nañ ko, mat na sëkk ci ñoom. Biñ taxawalee daara jeeg léegi yeggut dara, te at mu jot danañ fi génne ay soxna yu wattu alquran ci barab bi, te ñoom ñooñu kenn ci ñoom koo xam ne si ni sa ñaar fukk ak juróom mat na amagut. Waaye ñu ngi sant bu baax a baax ci teewaay bi ak ci taxawaay bi ak ci jàppandal bi. Di ñaan sëriñ bi taxaw leen, te sàmm leen, te aar leen, te aar seen télévision bi ngeen nekk di ci liggéey, di liggéeyal sëriñ bi ba lenn luy ndog du am ci yéen. Di nuyu leen sant bu baax ci turu soxna Maam Issa mi nga xam ne moo fi taxawal barab bi.
5: Xeréw nu leen nu sant soxna Diara. Ngir moom
6: barke Maam Diara bii fi nekk.
7: Barke Maam Diara bii fi nekk.
6: Mu wàcce ko ci àdduna.
7: Mu wàcce ko ci àdduna.
6: Taa laa xeré lay rawee.
7: Taa laa xeré lay rawee.
6: Mu may ci loo xam ne.
7: Mu may nu ci loo xam ne.
6: Kenn ku ne da nga ko yóbbaale.
7: Kenn ku nekk da nga ko yóbbaale.
8: Bi ñu waxee Serigne Moustapha Bassir ne ko am na ku mokkal alquran ci daara ji, ci li ñu nettali dafa wax ne moom comme mission mat na, ndaxte loolu mooy li nga xam ne moo fi bàyyiwoon moom la doon xaar. Ba tax dañ doon wax sax ne waruñu ko wala wax, ndaxte daanaka man bi ma mokkalee 2007 ma ñëw fi 2005 ma mokkal 2007 moom ci la làqu, ci la génn àdduna. Muy doon loo xam ne kimtaan bu rëy la.
9: Di ñaanal sëñ bi rek sun borom gën ñu koo fayal léegi, ndax wax dëgg def na ci ñun loo xam ne moom mënuñu koo fay.
8: Naaw loolu Serigne Moustapha Mbacke mi nga xam ne moo fi nekk rakam wuutu ko fi, yor ñu tamit yorin bu rafet kon yor bi nga xamne mom

mom day dafa melne daf ño jox ak fatali wala bok mu gën ño leral waxi wolof joji mu nan gor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo doon kilifaam da doon ñaan suñu borom ne ko yow yalla day boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat sante la ko mu melne bam koy wax xelam ci dom ju gor la demone ndax boba yaakaaron nañ ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko bëgg fétalé ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom bëgg ko xamal ne gor baxna jigen baxna lolu motax bamuko mayé lolu mu don sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxlé tax mu ne ko nak man day lima la waxon yow suñu borom ma ngi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek suñu borom bëgg ko wane gor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna isa ali salam ba tax na kon fuñu tuddu gor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam te itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci lool lepp jëfam la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci attu bi yunus sallallahu alayhi wasallam wala waw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigeen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamne bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yunus bi sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci ñeelbeen ga ca mu metti won lool ba mu démé ba xawona amuk jaaxle ci wax yu wako ñëk feñit ba mu diké moko defal kon mu melne moko dalal lolu taxna yunus bi sallallahu alayhi wasallam mësuko faté ci dañu tam diko fatiliku kon koko ciir bobu mu am ba histoire binduko ci duko far muku jëfëm la waye taxawul rek ne jigen rek la soxna aisha doyna sekk yunus bi ali salatu wassalam wax ci mom ne jël len sen genn walu diine ci soxna si kon day melene kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon lolé day wané ne gor baxna jigen baxna bari ne hadith yo xamné soxna aisha moko solo kon mom duggon na ci course bobu don ci ñeukante gorña ci itam bari na fo xamné nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok nonu nga koy topé soxna hafsa borom kamil ba ca bobu ay kilifa ma ngi fi di ay gor ci teewul mom lañ denkon kamil ba soxna suma ye mi ñeuk tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo delo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay deg ñu naan jigen day xelam dafa gatt am ñukoy wax di ci sukkandiku ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul na jigen sax yagna yilif yalla yagna tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xëncu lu baax ak yiw ba am ko ba gis ko teyé ko fonk ko nanguko motax balqis mom nga xamni ab bur la won bu jigen te jité won na ay goor amon doole bokon ci ñi ëpp doole luñu ëppokon tam ci ñi ëpp luñu yirf ci aduna waye bamou demé ba yunus yalla sulayman wan ko djunjou bobu mako djunjon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag ya tam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxagnal lo joxagn ñu dag waye momitam analu mu len waxat dafa wax waxi kilifa ko xereñ ko am xel ne len nak dana ko nat ci gattal bamuko natto ba xamne ki yunus la ci addi yam ko joxon ak yeb ana nan la mujjek mom moy nangu lolé daldi jeblu ci loxe yunus yalla sulayman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bari nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégen nañ ñu lool ci bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jalor ci l'islam da melne ay jotay sax man ko matal waxuma lak ben jotay waye nga ñew ci li ñu gëna jégé nga ñew ci soxna so walu mbacke soxna so walu mbacke moy wayjur soxna jaar buso mom jangale kat la won kon nak jëlalena dinaan jangna na ko dem bay jangale kon jang nga gara bu mu jangé ba xam dafa wolbeetiku samp dara ju mak jo xamné ay kangam ay kang foore genn nañ fa ci soxna soos mo len jangal nga tuddi ci ku melni serigne boussobe nga xamné ci ak njabotam la bok nga tuddi ci ku melni soxna jaara nga xamné ci ak njabotam la bok gina tuddi nga kenn ci serigne boussobe tuddu ki ci res muy soxna jaara kon tuddu nga kenn ci gor ñi tuddu nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay mëna fatiliku wat feddeli wat ni gor baxna jigen baxna ca soxna soosi yit am teranga yu bari am lu bari lu def ci jaloore ba taxna sax man na am man nañu wax ne soxna jaar limu

ligéy ci dess ndax ñoom benn lañ comme li ñuy wax naan boo xamee Serigne Modou Moustapha xam nga Serigne Murtala waaye soxna may mënatu mi it man gaa jëmee maa soxna may mënatu soxla soxna may mënatu Mbacke mi it boo ko xamee ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamante ni mooy soxna Fadia ndax doomi Serigne Touba yi noonu lañ mel benn lañ ñoom ñëpp ñoo bokk benn rootukaay boo xamante ni fa lañu rootee kon soxna may moona moom rek buñ ci joxee misaal day na sëkk mën ngeen koo dégg ci ne doomi Serigne Touba yi ci des jigéen ñëpp it noonu lañ mel doomi góor yi ci des yëppit noonu lañ mel ndax école bi benn la benn école rek lañ génne ñoom ñëpp ñu bokk foo xamante ni fa lañu rootee moo tax bi nga xamante ni benn borom xam-xam bu mag bu nekk Mauritanie ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi Serigne Touba yi bi mu agsee ci doomi Serigne Touba yi jigéen yi rek dafa wane ne bi muy ñaan si ñoom dane wa bi banaati cheikhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfa'na kulla zulamin wa mazlama mooy yow yàlla maa ngi lay ñaan ci barkeb doomi Serigne Touba yu jigéen yu tedd yi sa lii ca lenn mayu leen seen tedd nga géogu lu dul rek ñu xool yoon wa nga xam ne fala seen waajur jaaroon muy Serigne Touba ñu teg fa seen tànk maa ngi lay ñaan ñaan yu rëy yooyu nga xamante ni ñaan na ko ginnaaw bi ci la tàmbal lim nag doomi Serigne Touba yu jigéen yooyu def tawassul ci ñoom mi ngi ko tàmbale woon ci ki ci magoon di soxna Fadia mi ngi demoon it mujjantale ki nga xam ne moo ci mujjoon ci ñoom muy soxna Maymunata Soxra mi nga xam ne tey moom lañ nekk këram moom soxna may moomu yàlla kon ngeen xam ne mbooleem cër gi nga xam ne am na ko mbooleem daraja yu mag ji ko yàlla dénk nga xamante ni hadis bi nga xam ne yonente bi salallahu alai w sallam da doon wax ne aw ko maa xaal yamal li dunia ka annaka taiisu abada wa amal li oxra ka annaka tamutu xada mooy bu fekkee yaa ngi liggéey ci àdduna na nga jàpp ne doo fi jóge ba mukk waaye nag bu fekkee yaa ngi jaamu yàlla di liggéeyal alaxira nañ jàpp ne suba nga fi jóge soxna may dafa mën ne déggoon na hadis boobu lool xam ngeen ne jàmbaar la woon lool li yàlla naan laa tan sane siil kami na dunia defoon na ko mooy fàttewutan àdduna ak cëram doyoon na sëkk li mu waroon a lijjanti ci àdduna doon na ko lijjanti teg ko ci xel mu rafet waaye nag it fi ko lislaam yam loo rek kit nag fi la doon yam doy na ci sëkk misaal cër bu lu ci nekk taxawal na ko waaye néew na nga dégg kàddu soxna may mënatu soxra néew na nga ci rajo wala ci télé wala yu mel noonu lu ci mu ciy wax néew na it nga gis koo muy def lenn nit loo xamante ni kon modèle la woon maam nekk gim nekkoon noonu rek doy na sëkk ku nekkoon ku ñu war a roy ci moom yàlla dimbale woon ko lool it muy ki nga xamante ni moo li muy gën a ndawee ci njabootu Serigne Touba waaye yàlla dogal ni ràññiku woon na lool ci moom ba amoon na ci cër bu kawee kawe xam nañ ci lu baree bari ndax ñun ñi ñooy ñi mujj gone yépp yàlla dogal na xam nañ ko buñ jaxasowutul nag moom it gis nañ ci moom lu bari waaye misaal mi gën a màgg rek ci soxna may mun a yoroon ko mooy nekk gim nekkoon koo xamante ni ku mën a yare la loolu doy na ci sëkk misaal ku ne xam na ne ñun fii lañ tuddu fekk fii mu dëkk fii ci koñ bi ak ñi ñu magoon waaye yaakaar naa kenn du dégg lu la naqari kenn du dégg loo wërta dégg ci doonte dana day xew fépp ndax yàlla musulut kenn loola jóge ci kër gu tedd gi nga xam ne mooy kër soxna may mun alhamdulilah yàlla dimbale ne ko loo xamante ni ñi mu yaroon daanaka rek ku ci nekk day mel ne jëmmoom ji lay remplacé moo xam ne ci nit bi di sëy feneen ñooy gën a mën a sëy ñi nekk ci biir kër gi doo dégg lu ndawe yu ñàkk solo yi nga xam ne baax nga ko dégg ci kër goo xamante ni ay jigéen ñu bari ñoo fay dajaloo loolu doy ne sëkk misaal waxuma laag nag ngay fiy dégg ñuy gaañante wala ñu def leneen loolu misaal la mu rafet rafet loo xam ne war nañ ko bàyyi xel te ñu ngi sant yàlla bu baax a baax it bi nga xamante ni soxna may mënata yàlla dimbale na ko bàyyee ko ñoo xam ne misaas boobu nga xam ne mi ngi ko doon dox mi ngi koy continuer soxna may mënata it li nga xam ne moom lañ ci wax rek mooy yàlla dimbale ko mu doonoon koo xamante ni xam lool li mu bëggoon mooy nekk ab jullit pire fexe ba li nga xam ne mooy wàllam ci lislaam mu suyee ko ba mat sëkk loolu def na ci lu bare bare gis ngeen li nga xam ne daara yi nga xam ne taxawal na ko soñ imaam wax nga ko man xam naa soxna yoo xam ne moom lañ ko tuddee nee nañ ma moo leen dalal alxuraan am na ci koo xam ne sax war na ma àlliwu ji nga xam ne moom la ko dalale gis naa ko jàngal leen bañ sori gis naa ñoo xamante ni jàngal na leen dara ci xam-xam gis naa leen gis naa it ay way yoo xamante ni way na ko yu am solo way yooyu li nga ci déggee rek mooy kii nitug xam-xam la woon li nga ciy déggee mooy kii soxna loo soo xam ne soxna saykat la woon way yoo xam ne paseefu na lool yenn ci mi ngi koy jëmee ci ki nga xam ne mooy kilifa gi mu nekk loon muy Serigne Cheikh Sidil Mukhtar Serigne Cheikh Awa Balla niki noonu ba tey bokk na ci li nga xamante ni wares na ko ci xam mooy tamoox gi nga xam ne yàlla defaloon na ko mooy nit koo xamante ni ku ñor ko am paseef ndax gis na ne àdduna si yàlla andi wuñu fi rek ngir ñu toog nit ku mën a doon war ngaa fexe nag ba am foo féete ña nga nekkal mooy société ba nga nekkal moo xam ci misaal am na foo xamante ni fuyal foo xam ne féete woon na fa yoon wi nga xam ne ci la bokkoon ca bàyyam radiallahu taala anhu moomoon ko muy Cheikh Ahmadou Bamba doy na sëkk cër bu tedd bi nga xam ne jël na féete woo ko ko ca féete fi ñëpp féete gu am solo muy dundal guddi gu tedd gi nga xamante ni tey képp koo xam ne yaa ngi ko dundal ci àdduna
foo mën a nekk sa xel te bokk ci yoonu mu

0: wara joge jollof ñim ndiarim neen da wax suñu maxtar ben jang ne ko buñ jullege ba nopp na nga day jale fere yi ban di jullege ba nopp mu day jale fere yi ba señ mi ne ko ndax ñepp ñew nañ mu ne ko ñi ëpp ñew nañ serigne ñew da na wa dama bëgg waxtaan ak yeen ndax dañuy waja delu ci rew mu ma bëgg waxtaan ak yeen da na ne ngeen xamne juroom ben ngi ni yo xamne ku ko bëgg fa nga def juroom ben ku bëgg jégué yalla ci yeen ne jang alquran ku bëgg mucc ci mbugulum bammel lay bari lu mi jullu ci yeenbe sallallahu alaihi wasallam ku bëgg am ba dootul ñak lu mu am nako delo yalla sun borom ni ko joxoon ku bëgg mucc bu mu togn mu ku yi togn du mucc te kenn mënu ko musal ku bëgg noppal bu mu fay ak togn ku fay ak togn du noppal te kenn mënu ko noppal da ne ku bëgg ay andando del jaar ci aw yoon ku jaar ci aw yoon da nga dem nit ba nit dabla da ne ngeen xamne ñaar yi rek fi nek aw yoon ak ko ñal ku jaarul ci yoon ku ne yaang ci ñal ñal wi nga xamne nak lu upp ci nit ñi ci lañ jaar te wajjuñ ko la leen bëgg xamal fami mujjé ka ci jaar te wajjuko ku jaar ci ñal te wajjoko de da nga dox ba son do jottu dekk ba nga wésu dekk di wéy da ñal wa ko waral pak dana la fel deg dana la jam do for dara lo reer la itam kenn duko for dila ko jox kenn dula dab dila yobale itam deg ngeen ko ñu ne wa mu ne ka leen ma wax leen ni ñu yoré njabot ba la ngeen ko yor dañ señ muxtar ben da di yox wacc ci abiyam yoron da ne ko mbacke lol day xamal ne na nu dama yorum njabot señ ne ko wa way bu ngeen ci agge bay def lu tolni fuk ba lu ko upp xey ba lu ko upp jëm kaw xey wo leen ñepp ñew nga digal leen la nga leen wara digal ta yalla rek tax téré leen la nga leen wara téré ta yalla rek tax djurom ñent yépp gantu ko kenn rek nang ko ja def bu ko xébé sa bop japp né yamatul kilif bu leen ko yedd ñoomi japp né ñoomatul surga santé ko yalla sa borom mi la bindi bindi den tété néwul ci ñoom ndax wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun la wax ta bam ko waxé ba mëna na dagga yott tek ci ku jadd mu tek la ci yoon ci sens ku jadd mu tek la ci yoon ci sens té defuko dañu lank lim leen digal té mëna ko fajj kam tarafata ay té mom mo leen mom sak leen bind leen té yow mom mo leen sako leen bindo leen dañ na sagal rek jital la ci seen kanam kon nak muñ ngi ci yalla am na ngeen ko jam deng ngeen ko ñu ne wa mu ne ka leen ma wax leen ni ñuy yoré ak njabot bala ni ñuy yoré jigen bala ngeen ko yor ne da ne leen jigen da am ñent jikko yu nekk ci mom yu tax mu xare yor waye da ngeen leen jappé gono yu gaaw mag te yeenit ngeen yor ñent jikko yu tax ngeen man leen yor dina leen wax yépp inshallah da ne ana ñent jikko yi jiyon yor ba tax mu xare yor ñen dalay toñ ba nopi ñeek la mer dula gëreem dula yërem ne ana ñent jikko yi nga yor ba tax nga man ko yor ne dang koy manal ñeek diko muñal di jëlale tay jéggelé né da nga xamné li nga ci def bañ jox lako bo jëlone fukam def ko ci chamñam la ci kër ko du tax ñu jox lako kon ki manké tax ñu jox lako da na ngeen bayyi kuñ ci jox soxna nak mu japp né ab jam lañ la jox duñ seen jam yalla lañ dañu bëgg ngeen di and di jam yalla ci dëgg kon togn guñ leen togn lu mu reey reey kon lu ngeen leen digal na fek ngeen jitu ja lu ngeen leen ter na fek ngeen bayyi ko ta togn guñ leen togn lu mu reey reey na ngeen leen ko jéggel ndax yeen ngi togn yalla lu ko upp te nu ngeen leen ëppé doole yalla ëppé na leen non doole li toñ gi reey reey toñ ngeen yalla lu toñ nona te yalla ngi len koy jéggel kon muñ go jéggel ko len yalla di jéggel ngeen len koy jéggel daan de ngeen ñu ne wa mu ne salam ne ñu jog dem ne ka len ñu ñoo moy xam ngeen lu tax fu mo tol di len digel lu baax ba ngeen sax ci di len terlu won ba ngeen bayiko ne len mbacke mu ne day def ne bo nekké ci lu baax ta sax ci lolop safan jégué jégué jërul tit jërul ragal jërul muslu jërul daw taxoko juk sax yoon neeku ci ya amna bisbo xamni itam da am ku ñëw ne ko mbacke dama bëgg nga ñaanama ci sama doomi ni jaay ji ma tak ko ndax dama ko bëgg ñi seen bi deglu ko bam agal mo seen bi ne ko lool lay jërul ñaan ndax jigeen ñatt yi rek la ki nga xamne bako yalla bind ya tax ak ki nga xamne bako yalla bind taxo ak ki nga xamne dang ci am walu kenen am ci walu lepp ki nga xamne bako yalla bind ya tax so yere ya ko yor so yorul ya ko yor ken mën la ko téré yor ki nga xamne bako yalla bind taxo bo yere do ko yor bo yorul do ko yor ken mën la ko tax yor ki nga xamne dang ci am walu itam kenen am ci walu lu mu yag fi yow da ngeen taggo kenen jël ko ne amna bisbo xamne dem ne da am gu ñew ne ko dama bëgg nga ñaanal la ma ñaan ñi seen sey bi ndax ñu juwo señ mi ne ko téma leen ñaanal ñu jup ba nopi dooro juwo da ne ko xana xamone lo gis mu yaq ñaar ñu juwo te jubu ñu ñoko yaq ne da wana itam ñaar ño xamne day mësu ñoo gisante mësu ñoo bëggante seen wajuru xamne war nañu and ci sey ñu bol leen ngir ñu and ci sey suñu ande doom ju ci juddo lu mu bëgg am ko ne ñaar ño xamne nak dañoo gisante bëggante waye jaar nañ ko ci yoon ne jaar nañ ko ci yoon bu jaar nañ ko ci yoon waxta ak seeni wajur ñu bol leen ñu and cipse ne bu ca doon juddo lu muut da na ko am ne ñaar ñu xam nak seenu dugante ak seenu digante da melni reel mu de wala hiyaz billah na na itam jamono nga ñew jo xamne li ci musle yeen ñi fi nek dina leen ko wax ragal yalla ta jamm ko nango liggey ta ñemek wet neewu bëgg ta bari mu ne ndaw lu nek muccu ak jup la war di sak fu ndol da na muccu da nañ ko sakku ci juroom jubi danañ ko sakku ci juroom ñe bo bëggé mucc da ngay wormal ku mata wormal lu mata wormal luñ ne baax na nga def ko luñ ne bon na nga bayiko tay ñaan yalla musal
1: bo bëggé ju ko ni rawajim وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة

0: koy bokut te lepp lañ leen di yar ci benn yar bi muy jikko Mame Diarra benno gogu ak uniformisation wu yar bi lolu itam bëgguñ mu fossé wu par rapport ak programme parrainage bi lolu kon moy jublu wayu parrainage bi te forum bi nga xamné ñing koy préparer diko wax ni war ko def poroxane muy tambuli talata lay ubbi le 28 inshallah cheikh mamadou muntaha moko wara ubbi daw mo ubbi won bu daw bi rendit inshallah bëgg nañ seigne isaaka bëgg na mu ubbi ko finalité forum bi itam moy lolu moy parrainage bi suñ ci joggé ñu bari bindu ne bëgg nañu nek ay parrain ndax danañ fa ubbi ay ci biir stand ba barab bo xamné ku fa dem danañ la jox information bëpp bo bëgg ba formulaire yo mëna bindé sax ne man kat jël naa benn ñaar wala ñetti Mame Diarra ci noo ko mane weeru jot ma joxeel le nangam nga def ci sa engagement su ko defee ak say contact ak sa lépp fiche de parrainage yooyu yëpp dana disponible ci biir stand ba nga xam ne ku ñëw da nga fa mën a bindu ngir bokk ci programme boobu danañ fexe itam ci wetu xabru ba ñu teg fa ay équipe mobile ci wetu daara ji ci wetu kër Mame Diarra ga yooyu yëpp ngir koo xam ne yàlla man noonu la ko daal soo ñëwee poroxaan soo demee ci barab yooyu nga mën a ñu mën laa leeral programme parrainage bi nga mën caa bindu su ko defee objectif bi mooy xaalis boobu ñuy dajale ci parrainage bi ñu mën a yokk capacité daara yi mën a tabax ay dortoir yu bees muy fu ñuy dëkk tabax ay classes yu bees recruter yeneen jàngalekat su ko defee ñu mën a jël yeneen Mame Diarra yu gën a bari pour mën a wàññi liste d' attente bi nga xam ne ndànk-ndànk suñ ko def su yàggee xëy na liste d' attente bi ñi ci nekk ñëpp dinañ mën a dugg.
1: macha allah li fàttali ne tamit sëñ bi du ku nekk benn rek ngay jël kum neex mën ngaa jël ba valeur 1 milliard ñu du téléspectateurs yi mooy ñu waxee parrainage benn Soxna Diarra 1 minute une Soxna Diarra. loolu kii waxin la rek waaye ku mën a jël junni Soxna Diarra tamit bu mën nga koo jël bu ko defee ñi ci liste d' attente bi xam naa
2: boo ko soree jàpp ne taaxum kese la loo koy gën di jege xam ne wuute na ak yeneen taax yu bari nga agsi ci ëtt bi gis ni mu bindoo ci wet gi ay salle de classe beneen ba administration bi ñoo fa nekk fuguna yi di noppaloo fu nuy lekkee bërëb buñ leen di tàggatee cantine néeg bu gan yi dal fii célébé yoon la ay gune yu jigéen yu bari ñoo fi daje dal leen jàmm ci internat Mame Diarra Bousso bi ci poroxaan
3: fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum xaythu wajadtumuhum wala tattaxidu minhum waliyan wala nasira illa alladina.
2: Mame Diarra Diop, Mame Diarra Bousso ak Mame Diarra Samb bokk ci juróomi téeméeri Mame Diarra yi jànge ci bërëb bi.
4: may Mame Diarra Diop.
5: may Soxna Diarra Bousso.
6: Mame Diarra Samb.
2: boo leen di laaj benn tontu ngay am ci ñoom ñoom ñetti gune yépp ñoo mokkal alquran.
4: tey nag laa dëkk am naa 10 ans naa ci daara ji 3 ans mokkal naa alquran.
5: man maa ngi dëkk Mbacke maa ngi ñëw 2014 10 ans laa am ñetti at laa fi def mokkal. su ma xëyee su ma yeewoo damay jàpp daal di julli daal di sangu ba set su ma paree toog mu tijjee bunti yi ma dem fekkee maa war a jàngi ma dem jàngi.
6: maa ngi dëkk poroxaan.
7: foto la ci àll bi.
6: mokkal daal ji def naa fi ñeenti at.
2: mokkal ba koy tari di tari te duñu ko gestu foo toll ci bërëb bi boo déggee seen kaddu faaw nga bàyyi leen xel.
4: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina faman lam yajid fa siyamu shahrayni mutatabi'ayni tawbatan min allah wa kana allahu aliman hakima sadaqallahu alazim.
5: wa idh qala musa liqawmihi inna allaha yaamurukum an tadhbahu baqara qalu atattakhidhuna huzua qala a'udhu billahi an akuna min aljahilin qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bik

su ñëwé falay tok lu guddi guddi bi accès da nan guddé ñëw nak bu ñëw ci daara ja su ñëwé bu dikké namu tilimé namu jaxassok yépp da nga da day daal jërëm sëreum lal ci kaw mat la teud melni ki mom doon ko xamné sax ko am dara la dañ loolu ñun ñi nga xamné sax ñun sax bu doon ñu né dañ na li nangam ki nangam way da ñëw nak da teud ci mat ki bu mu xëyé fekk ko fa dañ ne ko wa sama yaay la ko doon woyé wa ci sonna ci yow si na fi nak mëna ni sama ki ma andal ni mom bëgg na ko mané ko nga andal kan la mëna soxna jaar ni la ko bëggé bagage yépp wër ko mëna ci bi tok famu teud rek lay déssa ci famu wana mëna tek dara lepp wër ko ci ta liko wër lepp ka ci jëm ci wañu lak jëm ci soxna jaar rek yoy rek lay doon mëna teud xam mané ku mel nonu té fekk yow yaangi ay luddul jeex waron nga fo jëm ñu xamné ki kat wax deug yalla dana ko wara solo tak koko takayo ko wax deug yalla am ko ci ay auto yu luxe waye kuko xamne dana andi ci dara ji auto bo xamne ko na sama ya auto bi mom tenko sensé dana ko faral di wax kon koko beugul won ci aduna dara mujuna lolu soxna jaar rek la beug ak def lu bax kesse lolu la xam ci mom dana dafa nan soxna awa li nga manke da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ne wa bu xal rek dama yelwan dama ko yelwani dem yelwani andi sune patak boros ndi xara wax len dama ko yelwani bu demé andi ko te fek xam ku ne xamne amna lu fa soso won ci dara ji lo xamne wax deug yalla daoud manki dama ko soso won ba ci xalé yi sen tane yi ñu sol par année bu nek dana fexé ba andi len lim bo mo xamne mom la tambalé won ak dara ji diko indi ci dara ji ak yenen ak yenen yo xamne xana jotaay bi du ci meuna ki waye da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fim ne kat suñ borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ñofay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xana di sédd suñ jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamuji goné ñoo leen gëna jégé ñoo gëna nek ci ñoom waye maam jaara bu nga xamné tay liñ ma bëgg man mi soxna awa nek ak ñoom ak ñi ci dess ci daara ja ñeku ñiñ ci andal ci liggéey bi ñepp di liggéey ak kilifa ak daara ja di serigne abou ñoom ñepp bo leen ñu téggon ni bëgg nañ ñu lool dé bëgg nañ ñu lool bañ xamné bëgg nañ ñu ndax ñun ñoo taxaw ñoom waye suñu borom dogal na buñ dendal buñ téggon buñ leen tégalon ni ay dañ ja tégg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañ ja sok ñoo jël bo leen neewon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol dana na ya ay dañ jaay sax lañ ko neew ya ay dañ jaay mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kan cey tek te fim nekk dañ ñoo bëgg ñun ñi ñepp ci daara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doy non ci ay soxna jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbëggel go nga xamne ndëg bëgg gu degg lu nak te mom ci mom la joggé nak sama sañ ñoo ci daara ja dana naan soxna jaar li ngeen bëgg ba ci man mi sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang mané suma digën defal na la ko sa pla bi defal na sa pla ba faaw bu togg bala mo jéxal faaw dana ma defal sama pla bo mo nga xamné xamna né bëgg nako sa yu xeyé nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu né ko togal nang dañ ko togg lo bu togg lo ko xam lo xamné sax do xam lan la waye luñ ko togg lo lolay togg kérok jox leen ba sen xol sedd kon lolu tax ñu bëgg ko dañ leen defal lu nga xamné kèn defalu leen ko nak kuru seigne moustapha xana ma len indi ci daara ji bo len ak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo len dessé yor len te mom leppam daara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay suma sañ ñoo ci daara ja benn xalé do kon ñime wax dara wala nga jubanti ko sax da dañ ñew ci neegam bu ma lay wax ne neegam bu mu bëggoon lol ci xolam ndax seigne moustapha mako joxoon bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gune ñëw mu tang jir ñu na ci bi diko jangal ñi wax alcorane ñi ku ne du wax dara mu tok di bék di leen jox ay miskit ak ay bonbok ay lu ne mu joxal di leen ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko défé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba dulé seen yow bo leen nga sog leen xajj ñu buñ la xolé sa soga dem